pamba mumpamba uhondele bantu eske beto kunduru tatu kwamisa yachi kakundu ako bisalu doneno sari taboke sa yachi sala kwatu tatombe ngachi